se ko bia mo fra no se ko re base mo ma na mo e no ana ne krabia yo ni wa o kan ho ne ti agree wan di o se ba se ya no be bo wo sha se mpo aya ya ne

na bukila banji na bukila banji na vana na bukila banji na divana na bukila banji na vana na bukila banji ti ko na mudika mwetu mutadi na mudika ndo mwetu mutadi ngamane na jidwa ko na banji bobukili na banji bobukili na banji bobukili na banji bobukili na ndami zo bosonde Da mebo e manye vale na koyi ngama ya de va bebo vaki ngama ya de nyongo abe o bu na demi so bu abe tu bo di voko tu kumbengo tu kambengo beko amebo yin na bo serodi kongona teje bana nye kelonga malodi nde si amberungu bana na mimi na di Kongo kise na igare di Kongo basi na bosani jumbi na dika basi betu bamba yanga mbuja ba yanga ngombuja ngo kakinda nya na tike yonga ba amegungu ne na kubana binjombo nebu na kubana ku binjombo ti na vigima rubusu kuba binjombo na bulu kani ku dingondo ngo na bubu kanyungu digonto cha watoto jango nakumba nakumba kanenge nakumba re nakumba nakumba kanenge nakumba re nakumba kanenge nakumba re